0: Y101 Esquina.
1: I got crew. Para ni sa mga sigyog post accidental ko no.